0: apa nak kita communicating carbon engine lah.
1: Gimana? Oh boy. Iya, oh boy. Asa nang gimat ko ngayon tawan bay na
0: po. Irin na kikupi yun. Asa nang nak ngayon tawan na bay na kiyo?
1: Oh, irin na kiyo. Asa nang dam gisambat sa dapan nilo kiyo, oh boy.
2: O tapat kapi
0: yun. Hindi lah. Harap pagkakataan ko, piyong ko rugyat. Mengilah di ko ngayon tawan na di. Da, harap katilan.
1: Is no maka susah intan na pud handphone boy.
0: Iya susah.
1: Meteorology Malaysia ka.
0: Malas so kuno kay lah kuno dah malas so kuno mangin tin tin lah.
1: Malas oh malas no pa magkinang ano pud radio kaning awitem haro pud degari.
0: Taikya.
1: Iya haro pud degari kapailan ko
0: ngayon tawan. Ngayon tawan.

Mamahalit dit isa ka pailan kaya karat dit pahimaganan ka johanan na mamain bol dar kap mala maya siaran na kini FM kasi ya. Baginda Village Football Club niya pay Sokodong, Shadow Village. Papanjor ko johanan na mamain bol piala Dato Azman Haji Ruslan. Bayan bagian PGRSP isa walukusong kaningaw. Harap pahimaganan ditik ya. Kaya kakajohanan diti. Kontak na tapadam siyam gisam duan hapad. Selena datua dua tadaw ya. Kapadam siyam ay managi duan hapad tulan ke siyam diti. Tahun 2026 katimpun na jam kuala kosaban gisam marikita jam kumilima sa sadapan. Kailan na pangaitid padang bola si pagkampung Baginda ya. Yang pay panganjur Baginda Village Football Club and Shadow Village. Masiko, kumadi kayo. Kakalm yung paidahe hiti da Radio Kin FM. Makinaupan sining Peter Ginso tay ka Peter Hosia. Kada ko pay hadaam nagi libre dijuk. So, sagit-sagit to na kupusan kini FM. Kuhoy aramay mo jam ko siyam. Talo na ba dam 6 minute kasaban? Ay, kini FM kuhoy aramay ba?

0: Sining-sining ko sun daw no, miss.
1: Ko salimbahan ko susun.
0: Akal mo kinungaw. Siam na pa na mapat, titik turo, mekahas.

0: Kenino FM.
1: Kana biasa ning mantan di S Willy pina mantan di Brenda Londoh pini ruban minagawit pipusan. Mana pagulo ni narong tau sining mantan di Saplin Rasiman pina mantan di Kadija Muhalib sepira tiginawo. Tama lagi Luis Ganggoy. Tama lo nokain sado. Tantan dah kau ralaban netasuh kio. Pasaban bay nak harot tembalot minagidot. Minandra labo gitu pinay. Jam ko habot 6 menit ke saban. Arti pason kyo. Pason na remit ko man tadi Andong Junis Lem. Hello, bisa na saban tabi tadaw ko talu tabi tadaw Malaysia om tabi pibasan nagi ka DJ kasiyo. Masabad rumah sama om Dumarun iti dahai DJ ke ba. Om kirim salam no po kumatain serang tamulut kena FM DJ om iri-iri na rapulan ko. Dabay no pun sikau DJ ka. Pun sikau ni kumadika. At pinay Andong Junis Lime. Kumadika di papanon sa sakayan timpo diti. Tantan papanon sa sakayan kyo. Jam kapat 2 menit kasaban. Sining wanta di JM Poye. Kaos ginawa ko. Melbat dedet, lumadika. Kini FM, kuhi armai ba.

Dohim Gabin, mantag kampung Rampon Tambunan, pakinangaw ko na dobaras da kasalimban, baras dusun. FPM kaningaw. Buhoy aramay, bo!

0: di Pagulo, malahing takaw tayka itngawi mamuruan, minggisam mamagampat ko simbayanan tayka kapamarintahan sendiri. Manaku, payapi sa sangadan tayka pagibaparasan. Nga bayno, minggisam mamusorob lebih ka mantad pengkuroh menuang tayka mamagatang da ko simbayanan diti. Amno itki guno iti kamulakan agirat dah at sunduan mupus pagun. Amkarati nagidah nuat kamayon diti tadaw kabangsaan. Nasiwatan manang kirumah sangulun kamulakan isi ana penga sangulun susumikul idsikul balajaran takawas Universiti Pendidikan Sultan Idris I Edwin Salubin mantadsuk mana kinang hatakaw nukadisiyad karatian karait diti tadaw kabangsaan.
1: Mantad na padho pamusarahan kakumay diti tadaw kabangsaan nga tadaw kabangsaan na paditi nga akon ka iso at kapanandakan miyampay panawasan tinimungan om papakiwardot jalur gamilang na tumod nga tadaw na padho kabangsaan diti nga maso dati dot mumusaraw om mumuhondo mukawagugos dot tongotina om tongotakit ako di pagulo po montok dot magano kubibasan kumapogun om kagaban tadaw kabansaan na paditinga mantad tukaw sundi sa bagi rakyat Pilesya sunung domiswayo tinaru ugama om kubasanan tukaw nga kano tukaw ikasar miso om magigagatang mantad iso om tiso om sa bagi sunglun susumikulid balajaran takawas guno na padahid upurimanan ko nga okon ko menandak no dot tadaw kabansaan tumod nga mampayat nagi dot mohondo merati dot kubibasan di sabagid pamitanan na panga mampahit ako dat ababayan it pinaharo tay ko pinaanjul do iso tinan ikapironit dat talo kabansaan ditila megal dot panawasan tinimungan papakiwar dot pandira Malaysia om suswai po om suswai ko eh mugit ako nagid kumatoin sa nantong tamalot na magyampot muntok papasarabak dot kagaaban pisan sabab muntok na padho nga sukod wago itimpo dando na po nga songulun imamuruan da pagun itimpo dumantol dadi minag takaw da tumimpuun mantad da bay na da papakito ang papaimbulay da tapurimanan opus mapagun mantad dando maya da kay mantakaw lah
0: aming kanodah at tuguangan susungulun kamulakan mamarati ang mamaramit diti tadaw kabangsaan megal din aboros di Edwin kamulakan bay na kasilid mamuruan pagunda tahuri tadaw kamayan dat aponsol da kapiyad kamulakan kiharas sunduan mupus pagun di tagirot paingkura papayimbulay sunduan mupus pagun in pialatan dat kumulakan ano udio takaw i Edwin
1: id pamusarahan ko mantok dot paingkura papayimbulay tapurimanan mupus pagun in pialatan dat kumulakan nga minagtakaw dot papatimpun iso iso kay maan ito so makumakapasyon takaw sabagi pamitanan maya dot ababayan sukarilawan sipot om lagi ababayan ni pupuhumpit do kumulakan mantad mo gisusway tinaro sabab na po nga mpus pagun tay ko patriotik na po ditinga akon ko pupukiwar no dot jalur gamilang tay ko menandik no dot sinding patriotik tomod nga patriotik na giditi nga kapamagatangan to ko kumapiswayan mantamong dapi saan no mauhup na gidotulong ginumuan om upurimanan ko karati na pakopyo o kumulakan ko may ahal dilo nga tapurimanan mo puspagun na pwede tinga ko yung bulay may ampay po yung sanad.
0: Kalansanan da kumulakan takaw karati kopyad ka pumaramitan na tadaw kabangsaan. May akal din na boras di Edwin, karati diti pisuayan, tumanod susuyan. Kina pemerintahan sendiri pagun na kampot asil mantad pitimungan dat momruan politik.

makinangaw ko si Lembahan Moros Duson, Kiningaw FM. Kiningaw FM, aramay ba?

0: Kinangaw ko si Limbahan Boros Duson. Kinangaw FM.
1: Jam ko pa dapat abad ng 5 minit kasaban kaya. Ahar ka gutit is at kapalan kaya. Matadidid Lions Rural Community Outreach Lanas 2026. Kapanaw dat kantak na tapadam siyam tulan ka siyam diti 2026. Akatimpon da jam kawalo talon apad minit kasaban gisambar kita jam ka isa talon apad minit talib tanga daw kay na napangay ti Dewan Perpaduan Kampung Pinipilanas. Nanjur miyampay dat NGO Lions Club of Keningau Host, Lion Club of Keningau Mandarin, Lion Club of Penampang Host. Pisa kadungan nagi dat hapad da Club Lions Suway, manta da pagunsaba nagi pagun Singapura ya. Harap pipirat pangisianiti miyampay mangano da surupo kalidasan kamasyarakatan ang nagi katunan miyampay ay sa kabayaran kumada magigian ituro kampong idzon lanas kya miyagal kaiti pinipi ikuit mimpisas alab lanas station alab dolok ang nagi kilo. Surupo-surupo di anak sadiak ya, miyampay dat klinik terol kulit. Teka penyakit kulit kadi. Anak iti klinik dat nipan am nagi ceramah panamangan dat nipan kya. Pemeriksaan da mata, pemeriksaan da gula iswang dat raha. Program kelidasan payudara teka pink ribbon. Klinik kelidasan main purple ribbon kronik lupus. Pengagihan bakul takanan teka kepenikidan dat bakul takanan. Kepenikidan lagi dat bangkat dit napakai na teka pakaian terpakai kati. Kepatunian dat kepabian katil am nagitilam. Kumadiku dit miru-giru na katil teka anipis atilam tabinaik ya. Bila ko dromikat. Dapat pa yun iti. Harap na kiti pamampadan da takabuk ya. Yan pa ay sa kabayar ka, may kao pagipampad da takabuk ya. Suru po na kita pananaman guwas dat piyasaw pandan. Kapanikidan na kita titi bibit piyasaw pandan am nagi spot miyampay da triada am kumadat tanganak sikul ta siribag ya kumadi ko di harap pagkatan mila dat tumilamos maguhat titit penarikan panganjur Encik Ignatius Olim President Lions Club of Keningau Host 2 Aisa 26 2026 turu di nombor handphone Aisa Aisa 2 walu siam walu Aisa telu Aisa Aisa. Taika iti menunurat penganjur Mr. Lion Johnny Ong Lions Club of Keningau Host Aisa Aisa 6 walu 26 Aisa walu 26. Maginang kita pansining pagulod na nangu kabarta ni ba? Sining mata di Elvis Saladan, Romo Pitong Kiadan. So tanang sining mata di Johnny James Majanau. Pitong Kiadan. Kini nga FM kuhoy, aramay ba apupusan na dua sining diti? Arang otokot kabar tini ba? Arang kita jam ka hamadawisa ka suaban. Kini nga FM kuhoy, aramay ba?

0: Kinangaw ko si Limbahan Boros Duson. Kinangaw FM.
1: Kinangaw FM. Karanahan may frequency siyang pwede apat titik duro MHz. Kinangaw FM.
2: Adoy, gampos na kapiyati. Ah, tumado ta dumantad pa dit ka sa dopo. Kanagi di ka sumapaw. O salog na laway sumuang o di talon-halon. Baham sumadiya na kama, IC, surat baranak, sigil-sigil nungay, darapyon, awiton.
3: Angga, ngayon to kawin na.
2: Eh, mandali to ko. Intangay pag-ilaway ka, di talon-halon. Aralong, no? Ano at alibanlad din, no?
3: Inga, panuhuan mo daliw.
2: Panuhuan dat nuno, andas no daom, koy layulad, koy nang to ko, ngawi dit, all you done. Sikapay, mandali to ko. Ito ngay lat babarangay do, di.
3: Ina ilot icebox, bobon?
2: Aduh, yati. Magya, bobo ilot icebox. Kanaw, madali to ko. Ngala pa yung adi.
3: Ina, ilot taso.
2: Kukuha na po ng taso.
4: Yunus, mangkat kampung dan giloang. Bagang atoku, kain sanai, tengah balut, mungkin nangau kesalimbahan dan beras dusun. Kuhai, aramai bo.

0: Kinong Hano, Kiningaw FM, Niyampay Dahay, Id ko sa Limbahan, Boros Dusu.
1: Makinangaw Radio Malaysia, Kiningaw FM, Kasalimbahan, Boros Dusu.

0: apa di lahu deh bon di rata koro iswang do balat ta.
1: Oh, baba. Na aka. Eh. Ku olumis na di warung no bay na kia ogumu na bon di rasa kili-kili po.
0: Yuri na gibolisa. Soro pagi maharo pemandat pengin lumis kopi hodat mamaramitat iti tadau Malaysia bay no lisa.
1: Yuri na
0: kau bisa nangan di kau yang kedua.
1: Kumaria.
0: Ay, mantad. Po idusodo, akito. Aku nalo bendera po surili warung no. Alumis no, kita nan warung no, Angela. Po si kau no, Igu Maria. Bah, hiri kau po damat dat papasawit aku ngawit di bendera. Dam, no, inuman no, Igu Maria.
1: Ah, minum aku waik to sa kita, mati Angela.
0: Ano, gimang?
1: Langsung kopiya ta daw bay no, bo.
0: Muwaik no, di kopiya to sa git kio. Nga, senang no, bo kayo. Kontok dot. Alasu dot bay no kyo Igu Maria.
1: Oh, stopot.
0: Eh, Lisa.
1: Oy, nakuro. Nakuro to megalit. Pain sambalik lahu di bendera no.
0: Ano, nanggutis so Igu Maria.
1: Oh, di panangwanan no.
0: Alala. Lisa, intan, nakutid asalan. Kabayrol to kuman.
1: Ma'am, akan kasabab no dot Rosian to ko dot viral mati Angela. Nga itino isok kamantad lang to ko mamantang diti jalur gemilang.
0: Eh, ho, no kyo Igu Maria nasipon na kito no. Ho, no kayo kyo Igu Maria. Dikin doon mamaramit to ko diti tadaw Malaysia. Kailo ka no ka mo yung tadaw Malaysia, Lisa.
1: Oh, kano video aka Angela.
0: Kailo ako bo?
1: Tadaw Malaysia diti no po nga tadaw hinunggo Sabah o Sarawak miniabong miyapay do tanam layo. O mino nuridong pagun Malaysia di taon 1963.
0: Ato, ako na.
1: Kiyo.
0: Otopot ba kay Igu Maria?
1: Otopot mar.
0: Otopot bagi ya.
1: Ah, kiyo.
0: Malaysia ng buti nga haro tulun mantan bagi sesuai kawasanan tinaro om kutub kubayaan. Haro malayo, Sina, India, Iban, Kadazan, Bidayo. Eh, om ako mapasuhay.
1: Eh, nagibig. Om mugi sesuai nagi otakan nun kiyo Igu Maria.
0: Oh, ano nusun. Kakawag. Mamilisah na po om taka no number 1 kyo.
1: Memang lagi ka Angela isay o orhiyan na makan.
0: Ano ba kayo? Iti warung ko nga tikita daw magisusuway tulon di karikot magisusuway tinaro tumur katumbayan om ko basanan nga insanan nga milod mirikaw isumidya kyo.
1: Hihiri nakasanangan to kao masih misampuro hindi pamagunan Malaysia kyo.
0: O topot iri Igu Maria. Sumonu haro kita kuntulun hitid warung dit awyalo kopi tutun nga milo hit magibaboro sam haro nagi dit kopi ambalut
1: na
0: nagi
1: ili na kumayan dat pisang puruan akan kono itimpun kamamuramitan tadaw kabangsaan tay katadaw Malaysia no nga pisang puruan diti kasasari gompion amun sayon takaw id kaposyon takaw tikit tadaw
0: nga Igu Maria megalit suway no di kumulakan bay na okito ko. At oisanan nga asibok na da telepon media sosyal nga widoy sompori-pori miyampay do gadget niyo.
1: Otopot ka piyari Lisa. Nga auto ko mila papasala da teknoloji tamad. Teknoloji milad paparumbak ang papainsado da tulun. Nga teknoloji nagi milad papisa da tulun.
0: Lagi ma, pangkuragya Igu Maria.
1: Nakulong na yak Angela.
0: Lagi ya Angela.
1: Agunoon ta kao di media sosyal mantok minsingilo karaitat ko basanan suway. Miagal da ta kanon, sinding, om tiunion, mantan pagun suway. Minsingilo boros om tinaro dia lo.
0: Oh, kamu yun na po. Telepon nga milo nagi kosili dot kakamot dit po pisang puro.
1: Oh, topot Lisa.
0: Ma'am,
1: hila na po idisikulan nga ansanan susumikul mantan magisusway tinaro. Samano dat miyado yolo nga aw alayd kaguli kawago yolo miyang balut. Sabab pisuayan tinaro om katumbayaan akon ko sabab aw yolo milo kapirati. Yaho sabagi mangingya muhang dat koy lo yolo mamantang dat pisuayan.
0: Ade.
1: Kyo ko yo.
0: Kyo. Cara mah di Igu Maria.
1: Mapilala ang na Igu Maria bo.
0: Ako pisingin lo. Nanwanto na cara mah di Bay Nolisa.
1: Eh, ngayon ho nga kusuro. Nagimegal di lo bo Igu Maria. O ponsel tako muna rin mo pisoyan. O makakal mo mili montok misong puro.
2: Eh, akak, Igu Maria?
0: No, no ko ro.
2: Pasunang na diti bandira ako, yung tangay pa doho.
0: Uroy, okay, nagyano, Lisa. Aw, na ditagal oros yan dat viral.
2: Ado, anong kini ako, Angela?
0: Eh, hara isa pala, aw, no one say.
2: Eh, mabakawago.
1: Matapad na po nga. Auto ka po, no kapigambar. Ay, may pwede tayo dito dyan.
0: May pwede tayo dyan.
2: Nakaunubis na marunong di ang Angela.
0: Ay, Odo, ito luta ko na tigi makyo. Ingin na yung boy.
2: Kano.
1: Pigambar po.
3: Kotobian mamarami tadaw Malaysia. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

0: ano makinangaw sining-sining dusun tangalubis. Kakal makinangaw. Siam na pa damapat titik turu megahertz.
1: Nga ba yung sining narong ototo na din sining matadi Judge Harry pinapatan di Clarice Anastasios. Kupusan sa gisama, paguli din narong ototo sining matadi Salanin Mian, Pitong Kiyadan, Minagwitatan, Beniti Jam, Kabirimis sa apat, Abadamanan, Minit Kasaban, Itidakan ng Takaw Kiyan. Akamenda, titi tako na, di pampad-pampad kiya, dat kaslimahan, Boros Dosun, Kinefem. Tadabay na tadaw ko talo kapiyan na titita po naman tulan ka siyam taon doon na ribo doon na po naman Museo to akal ko na at may paydahay manda pa ni jam ka ng kasaban isam na rin itimpo at bay na ti alansan na harapakago timpo di kayo mga malod dahay wag yun ako kaslimbahan boros susun ka na FM pagayaman takaw monsoy o sa dra DJ Izal ito na jam ka purumrotang ng oro saboy ra jam ka talo ramay. Siguro mga tabi na ikiyo, tingayadan ko kayo dua sining misusot sining matadiki dun F. Benedict. Na sindua, nakasindual ginawa ko. Nag-iisining matadi Francis Landong, Adat Kampung. Amsa siguro dahara-baras ko dito kapi, ano katok suang ginawa di kayo kaya. Armato pasan-pasan di anak lambus tabi na kay karama to boros-boros su di takopi han tulid kay katingkas sa dit na ruan kya nakasindol ginaw da kayo nakasindol da pumusaran na kayo nakatabak da pumusaran na kayo makiampo na ko matad popod garam gisam timpurulo kay kar na gimi na kino makiano sinding tadaw bay na kan ka timpo da tapagiran da sinding sigara makiano ko sinding anada ko timpo arikata tadaw ko nam am nagi tadaw ko turog ya am kabisa nang anda tumakan tangadaw kumadi ko di masa-masa makan tangadaw tim politik ya tay kahara it mumban lagi dat mangarib-ngarib ya mangarib-ngarib tay ka magansak-gansak tay kahara mga las-las nang isuduan kya di magapuy-gapuy kya. Tay ka hari itindalanan man tadi panahan kaya ulong piadat masam rasa mga ko tabay kasari ginawa dat binangay intang dat kabun kaya tabi na eh apeng korpa kumadi ko di mamamutong dagata tabi na eh siyaw ako pi sanangat kawayan natawan tadaw bay na tabay na pag ginawa ang gata nga da kayo timpo dat konarangan na tadaw bay na tabi na eh kaya miyang pay dat puro paganakan. Yang paling kita anak am nagi malahing kya. Paparlan ka raja suang na tulay kay tatay kay labus sa tulay i kanatadan. Ay kada kayo berseya suang na tulay da kayo tay ka i labus sa tulay da kayo kya. May data alun tibungan na tuay. Ara i tanga mungkal-mungkal piyasaw. I linapak-linapak ka piyasaw kya. Tay kay harmato ipering dit minan pinlapakay nga. Ay so no ay aw no gunan kya manda kayo pimpuhuaya manda kayo tutunay tay ka pataman da kayo hirip patatapan na rin namas tay ka labangan da kayo sigara di kaligagan kya tay ka ikapigis kya sabihin ko ngawi kya may ito ko na tamangay kalidasan takaw tamangay ito ko kalidasan na tinan katingaligan tinan. Ano po ka tinansan na rin nga tinan na gitulong suway kaya papahibak sa sakadin tanda kayo tayo kait kumadi ko dit mamanaw gakad pagulod at sumaborang tayo kat mambusas da tralan mambutas da talunalun tanda kayo at kawayan da talunalun tayo ka karita kaya pamunoy tarat na binay may da kayo na tangkiaday arat ako na kawiliya kago tayo ka kadat kayo na sarha kaya may na pangurumbak na pamusaran ang ginawa kaya itangaraat amunoy ta sanang may takaw na na ang gama tay ka may takaw na da siliha sa bagay isa asunsuyan kadapit takaw da kayong garitan kaya tay ka kagampat takaw da imanimanan takaw manikitikid da pamusarahan takaw kaya tay ka sa bagay isa nagyat lipantayan tayo dan takaw dulmi pantay dat mamagampot dat iman imanan takaw. Bama kapisla tago da timpo-timpo da bantal yang pay da ha DJ Jirin tay ka DJ J. Isam kapi selat kago minggu da bantal. Salam lesya madani dok badamat assalamualaikum.

puyo akau rayus aktif ambal raau niak uman min bali ratukir-tukir nongoro raja-raja nupahun aktiviti alap uman min bali ra otopat kapio kuna kawang raja raupis aktiviti ami kapio raja abuli anilinggapu ramiun rayus aktif yuhin ang isangkul intorentok minamuli ra kereta sumuku raupis ang isangkul muay ra kantin mako ika arang ang kuliah mo sa file ami kapyo book ng upis mo yun. Maya rarahu pinasila ng upusor kapiyahan tikop ng tana WHO 105 ngopor sumukura talong ngatus nga minit activity physical rasa minggu kung napakuling nga risiko penyakit na ika ambal reactivity ng kapiyahan ng inan.